wo awon koko to jeyo ninu awon iwe iroyin laaro yi ko to di ago mefa nigbati ni a mo wonu e lo lomunira baji gan ninu awon ta wonu inje ti golo awon iroyin awon ile ita lanfani lati mo mu wa fun yin lati ni iwe iroyin punch laaro ito igbese ijoba apapo orilede Nigeria lati mu adinku ba epo bentirolu nise ni o ti bere si ni ba awon oro kan pade to je wipe awon to je egbe osiru alatako won ti bere si ni so orisirisi oro lori e kini won so egbo to ba di ago mefa ninu inje ti gbo laaro yi.

Arotimi Akeredolu ni eleyi to waye ni oni gbangan agbaye iyun International Conference Center ninu ogba ile eko giga ti Ibadan nipinle Oyo won ni wipe gomina ohun o se lalaye wipe se ri idasile olopa ipinle won ni ke mo siri omode ta ba so wipe agbe kale ni isin lai gbe awon igbese eleyi to ye o se se ko je wipe omi o lo poju oka lo nitori na oni ba ba fe da baba fe da olopa ipinle ele a si nilo to bi awon agbofinro mi to je wipe agbodo gba si ise olopa to je pe iye won ogbodo din ni egberun lona egbeta o din die iyun 554,353 personnel yo gege bi asa awon loyinfo gomina dapo abiodun to je gomina ipinle ogun to tun je alaga awon gomina iyun lapa gusu orilede wa Nigeria iyun Southern Governors Forum iyun o dapo abiodun na lo soro yi ni ana ode iwe iroyin punch na lo ko to da ka tun bere ka mu lapa ti bi yo ile igbimo asofin agba lorilede wa Nigeria won ti bo ta ti won si ti soro gbangba wipe lori idasile olopa ipinle won ni wipe da won loju wipe ise ti gbo ise le bere lori e bayi pelu bo ti se je wipe gbogbo igbese to ye ki won o gbe lori atunse awon ofin kokan eleyi to je wipe yo gbaruku ti idasile olopa ipinle ohun ohun na ni won ni go eto gbogbo ti to bayi o eni ti o je alaga igbimo eleyi to je wipe won te iroyin sita ati iluko iyun ni le igbimo asofin agba lorilede wa Nigeria Yemi Adaramoju o na lo fi eleyi lo fi sita o iyun fun awon niroyin ara iwe iroyin ti punch laaro yi pelu bo ti se fidi e mule pe ofin teleyi tawon gbe kale tawon si se atuse re lori idasile olopa ipinle won ni ise ti wa nile bayi to si je pe eko bayi o ti fe soju mumu won ni awon ipinle bi merin le ni ogun iyun 24 states jake jado orilede wa Nigeria ninu ipinle merin le merin din ni ogoji leleyi to je wi pe won gbodo soro le lori e ohun na ni awon ti se kini nla won ti sise lori e to si je wi pe awa igbese gbodo ti bere bayi to je wi pe idasile olopa ipinle won ni ipinle kokan ohun na ni won fun ni ori ofe lati tete lo mo gbe lo mo soro lori e iyun ni ile igbimo asofin ipinle kokan ni o won fi die mule si waju si ipeto ile igbimo asofin won ti wa fi so wi peto awon ti fun la igbimo yi won lawon ti fun ile igbimo asofin gbogbo ati kini ati keji ni 30 ojo pere lati se ayewo awon ofin ile ti won se agbekale re daada ki won o to se kini ki won o to kede re o si je wi pe nigba ti o ba fi di ojo ke dogun osu kewa ta wa yi won ti pari ise lori e pelu bo ti se je wi pe awon ipinle bi ipinle Edo ipinle Oyo ipinle Osun ipinle Rivers won ni awon ipinle yo na ni won ti buwo lu idasile olopa ipinle ni ipinle ko wa won o e wo iroyin yi inu iwe iroyin punch lo wa iyun ni oju iwe keje bo ti se jade laaro yi oda ninu iwe iroyin punch ka mu eleyi lagbon eto abo ni o won ti fidi e mule bayi wi pe to awon omo agunbaniro eleyi ti won ni won jigbe iyun loju ona ni ipinle Imo won ni pe ti won ni won ti gba ominira kuro ni akata won ti o ji won gbe won ni pe gba awon ogun ohun ohun na lo je wi pe won ti fa ikokan won ti fa won le ebi won lowo leyin ti won ti gba iwosan tan ti won si ti gba itoju iyun ni le iwosan ni enikan eleyi to ba awon akoroyin so nibi ti won ti n fa won le awon obi won lowo iyun ni ana ode yi iyun ni ofisi ajo eso alaabo ti DSS eni obi kan to wa nbe to si ba awon akoroyin so ti
won se iforowero pelu iyun abileko Faith Felicia Abiala o ba won fi die mule bi pe leyin igba ti ohun lanfani lati foju rin ju pelu omo ohun oni wipe ohun ri daju wipe abi keledu akosa nu wa lorileede yi o oni awon to je odo awon to je pe won ti keko jade iyun nile eko to je pe won fe lo sin rulu ki joba o tete gbe igbese o wipe kini bi won ba fe rin ajo aje wipe ki won mo wule rin ajo lori ile o ki ka won na ile mo rin ajo lori ofurufu o lele igan ni o je ki abo ko wa iyun lagbon ti beun pelu bi won ti se fidi e mule si waju si gege bi arbi leko abiala bo se fidi e mule ni lu badan lana ode yi o ni pe se ri inu ohun dun gan gidi ni o pelu bi omo ohun bo tu se pada wale layo ati alaafia e wo iworo yi iwe iroyin punch na lo ko iyun laaro kutukutu yi.

ja tun wo lapa ati bi yin o ninu iwe iroyin punch kin to ku nbe bo ti le je wi pe baba ku nbe na a si pada wa a pada be na ni oya ni ti o je rudasile ijo kan ele ti won pe ni First Square Gospel Church yin lorile ide wa Nigeria o eni owo Sam Aboyeji o ti fi ipesita fun ijoba apapo orile ide wa Nigeria o lati se kini lati mu igbaye gbadun awon mo orile ide Nigeria lokunkundun pelu igbese wipe ki won mu adeku ba awon gogo nje awon gogo owo oko ati awon awon gogo awon nkan mi eleyi ta awon mo orile ide Nigeria nilo la oko yi to je wipe gogo e ti di mi egun nigba to nsoro iyun lori ipo ti orile ide wa Nigeria wa iyun lojo aje Monday ose ta wa yi won ni awon soro lori ominira orile ide wa Nigeria won fi die mule wipe to se ri ipo ti orile ide yi wa papa julo oro aje wa o ti je ki igbe aye ko tubo le si fun awon orile ide Nigeria to si fi die mule wipe gbogbo igbese bayi nlo ye ki ijoba apapo ki won o gbe lati ri daju wipe iderun o de ba gbogbo omo orile ide yi won lo se koko se pataki won ni awon omo orile ide Nigeria ta ni ki won ma gbadua fun orile ide yi won ni se mo wipe ebi bebi wa wonu oro mi o tun ni iwo mo tori ide yi won ni wipe to ki ijoba apapo ki won gbe igbese eleyi to je pe yo mu iderun ba gbogbo omo orile ide Nigeria iwe iroyin punch nloko eyin yun laaro kutukutu yi

o so ka o leyin opolopo osu yi to je wi pe inu okukun birim birim nla won olugbe agbegbe gongola osu ni Victoria Island ni pinle Eko ni won wa to si je wi pe lati gba na o na ni won tin ke gbajare wi pe edakun ejo ni se ni ko si na lati ladugo awon won ni ni se ni eni ti o je oludije dupo eni ti o je oludije du ipo asofin ni ile igbimo asofin ipinle Eko niyun to fe lo soju eti osa keji onarebu Ayodele Adio ni se ni o ti ba won se ina won leye osoka o to si je wipe ni se ni natan yinyinyin ladugo na ireti won o ni wipe odun yi awon o ti e wule le lona lodun 2026 o igban to je wipe onarebu Ayodele Adio na lo se kini lo da ogo ina oba pada iyun fun won ni agbegbe Gongola House ni Victoria Island yo ninu oro awon to je olugbe agbegbe ohun nigba ti won soro nise ni won dupe lowo honorable Adio to je wipe gbogbo won si nfi idunu won han won fi die mule wipe ireti awon ti e ti pin to ra won ti pariwo titi fun ijoba to si je wipe awon ogbon kankan won ni awon ti sa gbogbo pa titi sugbon ti o si nkan kan bo ti wu ko mo won ni sugbon nise ni honorable Ayodele Adio nlode o to si je wipe o gba won se inana ta won si ti bere si ni lo na bayo ninu oro eni ti o je olugbe agbegbe kan agbegbe ohun bakan na tohun na fi die mule onise ri ni gbogbo agbegbe na lo je wipe be ba bo e le bo ta lale won ni be ba ti e le jade bayi be ba ti wa dugbo awon bayi gbogbo o dudu lo ni teyan ni ri nkan kan won ni opolopo awon to je agbalagba ti won gbe ladugbo ohun awon to je pe won lo ina lati fi taja won ni gbogbo won bayi lo je wipe oko owo won lo ti dojude o lona laye nigba ti o si na eleyi ti won o fi sise won ni gbogbo eleyi na lo je pa won pariwo nigba na sugbon to je wipe ko si nkan kan bo ti wu ko mo won ni sugbon awon dupe lowo honorable Ayodele Adio wipe kini wipe o ba won da ina oba pada si agbegbe na o bakan na ninu oro elomi to je olugbe agbegbe na o fi die mule wipe awon dupe lowo honorable Adio pelu bo ti se so wipe to se ri awon ti se sawon ti tun le lo na sa o fi die mule wipe se ri bi iru igbese yi bi awon to je asaju niyun ninu oselu lawujo mo ba le mo teti si ohun awon ara ilu o ni yo da pupo ju tori wipe kini iru igbese eleyi ti honorable Ayodele Adio ti o gbe yi o ni o da pupo ju pe o tumo si wipe o ni farakinra eleyi to muna doko pelu awon eyan lese kuku ni nitori na won gbosuba kare funfun igbese yi won ni ireti awon to je po ti dopin tele lo je ko tu pada fun awon ni ireti o nigba ti ina oba ina manamana to tu pada jeyo iyun ni Gongola House ni Victoria Island ni bayi o igbese eleyi to je wipe honorable Ayodele Adio ti o gbe yi iyun fun won ni adugbo Gongola House ohun na ni won ti sapejuwe e gege bi igbese eleyi to je wipe o ye ki awon to je asaju lawujo ki won o ma wo gege bi awokose wipe to ohun awon eyan to wa lese kuku nibi ti won soju ni ijoba ni ijoba eleyi to je wipe opolopo won wa won ni ohun awon eyan to wa lese kuku wipe o se pataki pupo lati gbo tori wipe ibe gan oni won ti nilo owoja ijoba ju e wo iroyin yi o wa ni iroyin eyin o bo ti lo iyun lapa ati be onu e ja tun mu eleyi ka jo mo tori wipe mejeje o so po mara won ni kabiyesi oba Akinolu oba of Lagos oba Riluwan Aremu Akinolu nise ni won ti gbosuba kare iyun nise ni won kabiyesi oba of Lagos oba Riluwan Aremu Akinolu won ti bota ti won si ti fi aidunu won lori ipo ti eka eto eko papa julo lawon ile eko ijoba eleyi to wa jake jado ipinle Eko to wa o pelu won se fi die mule ni pe ko si yara ikeko lawon ile eko to je ti ijoba lorilede Nigeria papa julo ni ipinle Eko won ni wi pe se ri yara ikeko kokan won ni ko ye ko gbaju awon akeko bi 50 lo pelu awon olukọ meji ti o mo mojuto won won ni sugbon be ba wo gbogbo awon

0: 0704 700 3341.
1: Ekaro, Ekaro, Kojumo,
0: Ojuba.
1: Oruko mi ni mo eje.
0: Yes sir.
1: Oruko lati fusi ọkọ ti lẹni.
0: Yes sir.
1: Eyi mo fẹ da ti ni ti o ni so nipa ile. Ah, o soro, o da pa ko n tun weru ni mi o. Tori pe ati jọjọ na tin so, tan ti so tan na tin bo. Ọkọ ma n soro ni. O ki se follow gbogbo awọn ijọba fun ko sha lo ni. O le ti koja yama yama o.
0: Yes, sir. Latimushi 0704 700 3341. Ekaro,
1: Ekaro,
0: Ekaro, sir. Yes, sir. John 0704 700 3341.
1: Nipa ti owo le yen, ami ko to wa mu nkan to fi n kole wale, nkan ti n wo ju, papa ti ti wedi, bibi

0: 0703 8 6 8 0703 8 6 1 5 1 6 8 0703 8 6 1 5 1 6 8 Emulekansi 0703 8 6 1 5 1 6 8
1: Mo agbapo won so pe igi gogoro ma gun mi loju atokiri lati nlo amojuto irinu eda se koko se pataki ki olorun oba ma gba ode osan lowo ku wa wa nba mi e po ti o ba wa nse akiyesi eyike ya apere aise dede nipa iriran re tete dide buya ko to peju o se se ko ti na gbara na gboro ti won pe isoro aise dede iriran re loruko orisirisi ma tun fa koko sofo mo to ba tin ri apere aise dede lori ilera ara re tete so sita lati le jajabo to ba wa ri be ma bo lodo o Habal o tito inu ati iberu olorun ni won fi nsise ti won ko rudura
2: ile ise iwosan ibile to bo olorun mi ngba fun lowo lowo ni ile ise osula habal awon ni won se agbekale osula eye solution powder osula antibiotic powder osula herbal bitters ko se mo ni ni awon egbogi mete ta won won yi je o 3 in 1 package fun gbogbo aisan olojo pipe mete ta le ma gba gbogbo tin je ti tolorun anadanu a dopin ni o osula bitters ko se mo ni ni o fun gbogbo ebi alayo ti ilera ara won to je won logun osula bitters lo n fo orun todun todun kuro ninu ago ara a ma se adinku apoju sugar tomode tagba to ba n je todun todun afikaya ni osula bitters ninu o ko ba wa foro n todun todun kuro ninu ago ara wa bi suka ba po lapoju akoba to nse ninu ago ara wa ko kere o a ma se akoba fun oju ki je ke eyan ri na dada boju ba nyo ni lenu te eyan si ni apoju sugar afi ka koko toju apoju sugar kalaafia ko le de ba oju wa ni o apoju sugar na lo sokunfa ifunpa giga a si ma sokunfa oju sisu ati aero orun sun a ma ba isan ara eyan je a ma je ki ti owo tese o pon pepe eyin ti nto bi e merin e marun lorukile o to mo osula bitters ni ke lo nse le yin making ke to le seyo eyin te nse gbese kolie kolie omo nre wa tenu tenu omo nre wa tokan tokan irin kekere la rin eyin ti nsimi lai moye igba loju ona e lo sula bitters cup omi kan le yin mu iki oda bi meji le fi seyo e pada apoju sugar to se akoba fun oju o na lo npa nkan olomokunrin mi ku fin ti o le gberimo o n lo si waju ko to di pe elomi ni stroke a o ni rogun apapo se o ese na tun di jowo lo o te ba n gbo silent killer apoju sugar lo nje be o ko ni mu wa o ko ni mu awon omo wa o to mo kekere ta bagbalagba tan ba n je todun todun afikaya ni osula bitters ninu le o gbogbo isan ara to ti doku te ba n lo osula bitters gbogbo re lo ma bo sipo osula bitters oju lowo egbogi ajisan ni Osula antibiotic powder on lo sele keta re fun gbogbo eyan to ni chronic infection oju ara yin wa nkan funfun jade wa lati oju ara ti o te wa lorun inu wa nkun gurugbu nkan le mo wa lona ofun o nse bi kapo a o deripo osula antibiotic powder lo ni agbara lori ogbologbo chronic infection to ti wo inu eje to ti di kokoro abejeje to mu ki nkan kan ma so kulu kulu kakakiri ara wa ara nta wa ara nja wa je chronic infection to ti mu kelomin ko sa dede ma ru kan ma gbe gbogbo ayewo lelomin ti se pato to nsele ninu ago ara won won o mo osula antibiotic powder a ma foro ogbologbo kokoro inu eje to nbeje wo kakakiri ara to wo dapa to fun apa ni isoro to wo dese to fun ese ni wahala to mu ki gbogbo ara elomi ko ma wuwo lati gbe bara se yun wa be lo nja wa je ara ma ta elomi lai fomi atapara osula antibiotic powder ohun lo gbagba agbarun wole o teyin ba nto sere sere gbingbin leyin gbinkin ke to le seyo eyo ti yin o ki njade daada gbogbo awon agbalagba ti o gbologbo infection to ti so won di eni to ni prostrate ti eyo won o se be jade daada mo toju tun yoru won lenu kokoro inu eje to se akoba fun oju o na lo sakoba fe ti o te ti elomi o fi gboro mo gbogbo igba ni kokoro njade lara todo eyin kokoro inu eje olojo pipe to ti fa ko ba sinu eje to ti fun wa ni ako narun to wo sinu oju to mu koju wa mo su to mu koju wa mo wo bye bye ti ko je kari na daada ba se fe eyin wa nri bi oye eyin wa nri kurukuru eyan to ni isoro oju to si ni ako narun be se nse itoju oju be ni ke ma se toju ako narun o be eyan ba ni ako narun

0: to lo nse ise abe foju o dabi eni to nge igi lori ti o wu tegbo tegbo ni o on lo ma nse okunfa ti elomi fi se ise abe lekini ti won fi se lekeji nkan tan tori re se lo ton pada sibe osula aba antibiotic powder lo lagbara lori gbogbo chronic infection ati ogbologbo kokoro inu eje pelu ako onorun ta ba nsoro nipa kafewe ategbo se itoju oju ati gbogbo aisan to le fa sababi re kawu gbogbo e ti gbongbo ti gbongbo olokiti bi obo osi o ile ise osula aba oni ke ma botara iberu olohun la won fi nsise ti won o
1: tun tun leleyi o lati ile ise osula aba osula bita lo nje bomo kekere tabagbalagba ba nje ntodun todun afi ke ya lo ni osula bita ninu le o eyin te fe kara yin to wuwo ko fuye e fe moribo lowo igbanse to le koko to nfun ni nitia e ma lo egbogi alagbara bi ara osula bitas gbogbo idoti to ti di sinu isan ara wa ti ko je ko mi ara ati eje ko rin lo ti bi to nilo eje to wa fa kapa wo ma wuwo kase wo ma wuwo irin die larin awa migule gule elome agbese lele se lo dabi pe won te lailonu male ati bere ndogun ati naro ndi wahala se lo dabi pe won de block ma elome ne badi osula bita ni ke ma lu e wa gba o akiesi kan patakire te ba ti ra won kan ninu oja tabi ni bikibi ti won gbe speaker sile to npariwo ogun ile ise osula aba awa ko la ran won ni se o
2: eyan legbata te fe ba wa dowo po aye ti sisile lodo wa o lori ego igi osula bitas e pe wa lati foruko sile a ma so adugo ibi ti e wa
1: gbogbo isara to ti doku te ba nlo osula bita gbogbo re lo ma bo sipo o ma nre wa tenu tenu ogbologbo infection to wa ninu eje gbogbo e osula bita o fo danu kan wa moribo lowo ara yiyun ara tita nkan to le mo wa lona fun to nse bi kapo te ode ripo isan ara wa to nfa ni so den den omokunrin ti ko le se ojuse lodo yawo e osula bita ni ke lo o fo gbogbo idoti inu ara ati gbogbo gedegede to wa ni kun wa danu osula bita ojulowo egbogi ajisan ni
0: address wa ni yi o
3: olu ile ise wa wa ni ilu ikorodu nibi gbogbo te ba ti nbo e bo le ni agri bus stop ni ilu ikorodu leko egbe okada to nlo si asolo bus stop ile epo to doju pa asolo bus stop yen street to wa legbe re odo arawa street number 30 atun wa ni isawo ni abe bus stop te ba ti bo le nbe opposite abe bus stop yen e ti ri bana osula aba nbe eyin ti fo e mo ba wa pade ni first park bus stop te ba ti debe eli ki olokada ko ma gbe lo si abata lodo osula aba eyin ti yana paja ambe ni number 33 olohun adaba bus stop ni egbe daidimu road ni yana paja ni adojuko Gowan Estate e mo ba wa nbe ti osodi awa ni ladipo bus stop ni ikeja long nile epo majok ni adojuko bi bridge elese yen e ti ri magnet plaza te ba ti debe e bere block 125 e ti ri bana wa nbe ani faisan lo gba o
0: ero bani soro wa re o whatsapp number wa na si ni 07038615168 07038615168 07038615168 emule kan si 07038615168 oju oni relede gbogbo wa o